0: baby kwa wade ase a wanya wo no so hallelujah eno ma nan wo tro yi mu a ema oba kwa wade ase a na wo ho
1: den
0: o
1: de bi ni den
0: hallelujah
1: amen
0: de di kan ebi ayale
1: yade
0: wa wodiem hallelujah
1: amen
0: ebi si wo bible mu de atosu mi Jerusalem sabe no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
1: abortion
0: ya abortion wa pieces where you want
1: oyi
0: ai form 1 where you form 1 where you 2 form 3 where you 3 form 4 where you 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wo twen waso hallelujah
1: amen
0: ana wo obi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wino mo bon no o kire no ho ahantan ompa nimpa
1: hey
0: hallelujah
1: amen
0: uso ewurade tumi dia wo twen waso rahel
1: ryan
0: subai nibi ewurade dia wo twen na so ejanke ewurade
1: amen
0: ti asem na tie na tie ne pa ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no eno so unya wade ewurade tumi dia wo twen waso usase na wo de sa bra na ye wadwuma ono no exodus 20 hallelujah
1: amen
0: babo ne ba kire abafo ne didi wie ye no wo mutia wo mo nu mu wie ye no hallelujah
1: afidasese na
0: o
1: yire sara enya
0: oba o yire sala no wa yare
1: esther
0: chapter 5 verse 1 abafo ne didi wie no oba papa obowura ho abafo ne didi wie o mo sala the next year ye beba se wanya oba papa ne nantena abrantie unkwa na de ba wiase nyina no ube nu hu se oba wiase etina babo ne se eyesa abrantie ube tena bonje so se se wono oba wo pantokwa ebe tena de eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: It is as I must say Esther ko ohini enim
0: hallelujah Esther ko ohini enim
1: na da toso miensa no Esther she ohima ataade
0: o she ohima ataade
1: na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso ohini da no ententen so na ohini te na hinwa so wo
0: is that the urade
1: efie no pono no ententen so na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabele no na ablanje bi asoliatia ju abusia no isagawra de
1: men himan
0: etina ohene ni nso ti kurumbo no na wahyehyɛ nna ɛde ama ɛma a ɔware wɔ mu nyinaa ɛti sɛ wo blendri na wofɔ so na wokɔ ɔhene ne hɔ na wahene no ankene ne poma anhwɛ wo so a ne yɛkum ɛti saa bere no mu no a heman ɛsɔlete a juufoɔ no
1: yudafoɔ no
0: halleluya saa bere no na ohema Esther na enuru de sisi obekɔ ohene ne ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sɛ me kɔ ohene ni mpo na sɛ me nya adom wɔ nanim na okumi mpo a me pɛ sɛ me ma mpo bo mu nti Esther de ne kra to ho ɛma abusua no na bible sɛ ɛbla ohene no ehu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ Esther so
1: nya ne nim munya
0: oba papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso miɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom
1: dwobɛi
0: ɔyɛ widi ne koraa sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfa ne sɛn akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ osi ne ne ma teɛ ɛnipa wotwamu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti baata tumi to ne ma gu bosome nsanka awurade nti asɛm no tiɛ ne yie paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wo kuna dwuma sɛ ya wo de wo kra to wo ma abusua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne ni kuna dwuma sɛ nti baba fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu adie wia pepem de asie wie mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kro bunch bunch ha mienu enam ne ya tai 20
1: ti
0: ya gima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kro koma ne kuna o de ma no woro okunu na ahwane bɛma adwuma sɛ ya na nkyerɛ na wie ya no no sister babo ne sɛ de ya kɔ no ebrɛ bi bedu a ɛma nso bɛsosɔ bɛma baako
1: ka sɛ ye beto ye duane ya sɛ ntade
0: Genesis 27 verse 1 sɛ bɛma wan kɔhyia wo ba papa ne sɛ wo kɔhyia wo ba bi te sɛ Eve a efe efe oh so see if who dia ba no ohun se dia ba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bi o ha adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo che ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kuna ntama no no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hono o mapa we oba besi akoda ne hono o ma usha sie se wu yi a 12:30 anadwo ube yi e begba no pa 8 na oda so wuro ai sai soje ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: to me ma be ma di na ni hwe wiom hwe light ya be ma da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ni pa Genesis 27 verse 1
1: etifia se Jacob je is Isaac in shira
0: isha dawrade
1: amen na Isaac
0: yan ko hwe wo ba bo ni bi ewo Genesis
1: 27:7 na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohu adie
0: hallelujah na chese ye normal unyina e wose wani ye kusukusu
1: ama ofrane ba peni iso ka kire ne sey
0: ana ofrane ba peni iso
1: ka kire ne sey
0: aka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: eja
1: maba akokra na minim mewuda
0: eda midi be free wi ase
1: afei
0: me ba
1: fo ase de
0: aha
1: wajan
0: ehe
1: kotoku o na ko na wajan ko nwuram kope aha
0: na ko nwuram
1: kope aha na mbrem
0: kope aha na mbrem
1: na no a akono aduane
0: hallelujah
1: mbrem
0: na no a me akono aduane se de ampe
1: mbrem
0: na minni
1: na
0: mini
1: na me kra inhira
0: na me kra anya den inhira o
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac reka sa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac e ke sa asem wo ya akire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: ti twa zoi
1: na isoro ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka akire ne ba Jacob se
0: na wana oba agboni no ofre ne ba no ana o ka akire ne se
1: hwe
0: matise
1: matise we jare ka sa akire wo nua isoro se
0: isanga wura
1: ko pe ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne
0: bi ani ntompo be wura ni mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebo a onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono duane mu
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhira na jesiesie no akora no mfa nkontompo ni nada enko jifri ni nu yensem oba aboni ya wa ma aboni bebre wo wa wo mudi nsem de awura ye matrimu a ene ye ma ne kora pe ye papa ni mahwe
1: de bi
0: bema bu ho ye big mistake otobulo nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
1: sori afamo
0: je nkola ne sori afamo wo hallelujah
1: amen
0: ade a china so ba nkola ne nyane na odi ntade ne sese omo na ofrefre omo akosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade a mo papa de bremu
1: bi
0: onka se bra bronya tade bi a me de bremu Hallelujah.
1: Amen.
0: We shall bo se enim wo na na nkwala no nkwala ndejiro. Eh ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu. Eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina.
1: Wo
0: ma me neto. What this school fees no be friend ba ga na ka chese wo kono yiro wo suade. Wo hu bra wo papa bre. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo hu bra wo papa bre. Me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu bla me bre
1: wa hye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me hey me to meet fa akura ko fi na me kora se nkola na da Isra Gaurade
1: amen
0: me de bato ma de ache. Hallelujah.
1: Amen
0: any en say Hallelujah.
1: Amen
0: any en say kokra man fele so be yawa o so fele so de asa be ta so papa anya hwe a
1: bani anya hwe
0: eh hu se black man e bubu sa be na na che sa adwombo ne abadi tiri
1: pani
0: e be ko gold e nkoko na
1: nkoko na
0: eti mbe di bofuro tukura duru fie na mko na se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya e de beto bolem Isan kengura
1: amen
0: eti me mani mission wo mo mami me ma wo ma me tukwa busu mienu kru bia mfre ne musa no. Hallelujah. Ba mi simi firi nkranse me be kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se me ba be duru kumase a mafuka akura me kofie ne ebusa me bia maduru. Hallelujah.
1: Amen.
0: And I don't know catch na na me wife din come na say upa me no me ne yempuna ne. Na obi a nko say ne yenko nkyere nkwala ne yenhwe ye me no de de nkwala do befa. Hallelujah.
1: Amen.
0: The cop plan be to ne so na nkwala na jiga. Ah sa na o kan sa no my mama me so work. Oh mama me cop plan yo wanfa. Ke ba kwa from da he ti asem bi ama aka. Wa o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adunu ma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pa pa pa. Abladie, we are least mistake. Wa je ye da chi, wo do sabe si form. Kosia o ba boni.
1: Tse Rebecca.
0: O ba boni bi tse Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa kosia ba papa bi tse Sela. Sela no ma. Ya yeah, sister wo akofa sala to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai won wote o se sala Abraham frere ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enam oba no so nti hwe nhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so a Yesu firi mu ye de ade Isaac nira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti Kosia wo baby ti se Genesis chapter 39 verse 7 o kai wa Genesis 39 7 na o kosia wo baby ti sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39:7.
1: I say, na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
0: tu go nyum bi
1: ne so no.
0: O si wenya bi aso mu ye, onua ba na okuru pa won na wo. Sa nyum na mi de se. Isa geura di
1: min.
0: Ti aso mu ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu ne ni si ne so. Na o ka se.
0: O ta me se ne
1: ne.
0: Yes an ke hwehwe. Ne di tu atwo. Wo de ma DJ mpre hwehwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babwa ni bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se eche ino.
0: Aha.
1: Yosef hili chile nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na okase.
0: Okase.
1: Wone me meda.
0: Oh, nikunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babwa ni. Nikunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wangu ba ema fufuro.
1: Aso wane me meda.
0: Osi Joseph wane me meda. Fiso ubiya ni vyo.
1: Bia ni wo.
0: Bema bia wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ade ba link na sister EJ sika money enti sister e won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de abano abem aduane ama bema foforo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Je gawe urade.
1: Amen.
0: Be man be da wie didi wie a. Lord the time be oba ne kuru ta urwa abbo na furum.
1: White no.
0: Na waka che sister say kon wufie urado. Na je ifie hot toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Be ma kwasia.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Je gawe urade.
1: Amen.
0: Kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: sister ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vwa na chia hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso ema uko fa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wo de Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isanga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abade
1: ntrim
0: pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utrim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla wo aduane a ya hira so na yesu kra bible se yesu kra no oje pan no o hira aso ansa no wo bubu hallelujah na yiri di besi ho na ne sagdam na wo na de yiri sagdam kom na blatie twa me twa ene de wapopo me obeku hallelujah
1: amen
0: kosia oba bi te se job yira Job chapter 2 verse 9 odidi prepare na no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: aha aha aha
1: I say, na ne yire bi sa na se.
0: Wo da sukura
1: mu diem mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na de.
1: Na wu. Na oba na se. Na obua na se. Se de mma jejentwie nu bi kasa na wo so kasa.
0: Job no no.
1: Mma jejentwie.
0: E ma kwasiafo kasa no. E nu bi pepepe. Job yiro. Wo ti asema Job kan e. Wo to aso a. O se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
1: sir.
0: Or the body is waba. Masum. Also waba body no. E drew the ayah di no. O wansama. O kachile nukunu no.
1: Dumi radin de
0: wu. Itu waba bu wa. Nukunu juma ya. E wosed yo sine neti.
1: Mi pri.
0: Ene nukunu zwa juma se ya. Ene so e wosed yo sine neti.
1: Ti.
0: E zange uradi.
1: Amen.
0: Oba kwa uma 1, 2, 3. Ne ma minu mi nina abeti. And our dear way, they mean to me, hallelujah. Catch him, sick of pet, you may catch him, see pie, jack, what your seminal, you remember the yama will be, hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, but it's Bama, it's Missy Mamma, one more Tradamasi from a numila, poor Juma 5, I got Tradamasi. I may as so carry another sort of Damasino, Sam Memano. If you ain't
1: yet, do on a.
0: Job chapter 19 verse 17. So go Job 19:17. Bible no can seem be. Job chapter 19 verse 17.
1: I say, may I put chini humi?
0: Aha. O say na yirimpo
1: chini humi.
0: Job, o say e hia no no. Na na yirimpo. Ukonya wo ba ti say ya. Ti say Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh.
0: And adokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai wo. Yan sha simbi. Bi eni ntem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Chuno me so say.
1: O say. Ojele inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what you asem no?
1: Na mum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
1: Na mum okunu.
0: Okunu.
1: Sara so na okunu inni ono ara
0: so tumi. Ono so ni pedua so tumi.
1: Na mum.
0: E mum ayire.
1: Ah mum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe baabi awura. Ejise osan check answer.
1: Eh.
0: yentuma wanto ama wonti eno ma washa akoda abonjene so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo hun kame kame mo homo
1: jise
0: jise
1: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: jise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: wati asem no because uko problem chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ye pa ano pese uchie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister utie mi ema usuba anyeti se dobu yire. Ema usuba anya Genesis chapter 39 no puti fa yire. Ema if usu ema wabra bom
1: bi Rebecca.
0: Akawe anka ofa Esther. Awukire baaye no Esther de ne kra to ho ema abusia no. Sala yire yentem oh Abraham yire sala.
1: Sara.
0: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ekobusum ba kunni. Na otwemi ensani, na otwemi enuni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. Ose say.
1: Proverbs chapter 30 verse number 19.
0: Ose say.
1: Ose akode akwan.
0: Akode akwan.
1: Ede wiem.
0: Ede wiem.
1: Owo kwan.
0: Owo kwan.
1: Obutanso.
0: Awo butanso.
1: Eshan kwan.
0: Eshan kwan.
1: Apu.
0: Awo pu.
1: Na obarema kwan.
0: Ena barema nso kwan.
1: Ada ababa.
0: Ene ne yire ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: O fa English Bible na. Ose kode akwan wiem.
1: Wiem.
0: Owo kwan da butanmu. Shepo kwan da poso. Ena barema nso ne kwan. Barema walefo ne kwan.
1: Ndo ba.
0: Ada ne yire ho.
1: Yire ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation we kuku se ku pese. Isaka urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukuru fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukuru. Woku ne kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
1: Sey ni.
0: O pa de anya de. Ade ubiebiem. Opade a oba pade afiri ne kunu a
1: se ye de giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ande o se ye de giade. Ne saka wie pe no wa bo crossing. Tie Proverbs chapter 31 asema wo ka kire verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: O se sey.
1: E ti fi asema o sey. O yere pa ayeye.
0: O yere pa. Sister, o ka ho ana.
1: Ai.
0: Mami a wutie mi. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekọ pension aji ni rewe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
1: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora di asem
1: penitem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyire pa. Why no bad in?
1: O say verse number 10. O say
0: oyirepa.
1: Oyirepa. Ha
0: na
1: obenya.
0: Ha na obenya.
1: Nso ne boye sini.
0: Ne boye sini.
1: Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma yade yan
1: danso.
0: Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. U ba yade ne na wachasa yentem blefie. Bible say oyirepapa no ne kunu akuma danso.
1: Ne si ade ade nhia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
0: o say
1: obie na no nyansem
0: o yere papa obie na no nyansem
1: na adoye enkyere kire wo
0: enta adoye enkyere kire o say da chi nkunu tena se no ka chi nkunu se o ma ne o ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne o ma mi o sister ya nukunu no mate se yesi wo mo ho kire wo mpa se yesi o sister ya kura yale hallelujah bi bi koma wo
1: oh yele pa
0: what ya sem no wo se wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
1: amen
0: adoye nkyere kire
1: wo ne tete
0: ebiri bi a wo kire kuro trash no wo kire kire no hallelujah ninu ya ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bi dia atu No okunu maami bomu dia. Okunu nua bomu dia. Okunu ba ma bomu dia.
1: Eh munsusu.
0: Eh munsusu. Mudi fi ha yi kwai we koda we ba. Ba ma unim se ofriduem. Ofridu enipa na wu no. Enipa na hwa no. Sister wutie me. Manya dufu nipa fo ni brefo sa. Me si me nim oba papa bia. Owali nikunu ni nikunu di na kotena busua fie. Nanso sister ni nyantoko a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkomanu mi na begina na chika kire omunu ya ba ma se wumum na be frifia nya kwia. oba papa no no to aso kan 2028 ni emfa mpem ho
1: o sei
0: kire ya beto aso
1: obie na no nyansem
0: oyere pa no obie
1: na
0: no nyansem
1: na adoye tekere ma
0: adoye tekere ma so won tekere ma so
1: onhwe ne fiefo okra ne ba na oni eni ho edua
0: oni edi edua ni
1: na emma sorry
0: aha
1: na ofra ni nhira
0: aha
1: na okrunso
0: okrunso
1: oyin ayese
0: ni okrunso oyin ayese hallelujah otu aso ho ho se o yirepa o tene ne nsa so tadue mu o tene ne nsa ade yen
1: so tadue
0: e so tadue mu tadue o ti ase ye se edra na do ani kunu mo emmo adwuma no o tene ne nsa so ma no ma kekesi ani ma ne ye kregai
1: yirepa
0: o yirepa pa
1: ne bua den se ohunye
0: sister kro tum ka che ni kro ada ada o beje mama ni kunu ba ko tu ka che ye dama mi so lunko hallelujah
1: amen
0: sister anu pe me urade kasanchiro chura sam ne se ebra bi bedua e ma so be so so be ma bakum kotek wo kohwe e ma egu nyulamu
1: botanical garden wono
0: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abara kakra 50 fo wo kakeka ani tiro bible se ma so be pe be ma bakko se be di edua ne yato yatade waje bi asomu ye wate waje bi asomu ye na ekunu no a ekunu bone se onya yere pama ne kro kro no echrechre na sade ne no mese se wo ya odumi dane kunu pa kanu pe ewrade enshrawo me number no eye 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247
2: ɛmfiri mu ɛwɔ yale da hɔ abayamaneɛ rayɛsere awurade nyankopɔn ɛde ma ghanafoɔ ma a mowɔ akontume na anɔpa a motieyɛ nyinaa awurade nhyira mu bebree mu a mowɔ Holland, Belgium, Germany, UK, mu a mowɔ US ɛne mommɔ kekakaka ho Norway ne nasefoɔ nyinaa awurade nyankopɔn nhyira mu Calabar mu a mowɔ akontum ɛna anɔpa yi yɛkyea mu wɔ Yesu Kristo din mu Pastor Brema tom nkra sɛ mu nyinaa awurade nyankopɔn nhyira mu na baabi a mowɔ biara awurade asomdwoeɛ ɛnka mɔ yɛtena se yɛde onyankopɔn asɛm brɛ awurade ma ɛne ti fa wo pɛn na fa wo pepa na twerɛtwerɛ nhyɛ ma onyankopɔn na madom pɛsi no ɛna anɔpa yi ɔde ɛblɛ wo no yɛne anɔpa yi bɛbɔ mpaeɛ yɛmmɔ mpaeɛ
3: ɛwade nyansabo akwane wɔ awurade wodeɛ honhomu na ɛwade wono ma yɛ adwuma ɛwade ɛna anɔpa yi fa yɛyɛ adwuma honhomu ɛnokurom ɔwɔ yesu di mu biribia bi nkurom di akasa wɔyɛ adom nti amen
2: amen anɔpa yi yɛba bɛhwɛ asɛm bi wɔ twerɛ nsɛm no mu ɛna no 2050 seeɛ no na 2050 holy day na yɛne nhyira yɛ fam ha nti kwasiade nso yɛde 2050 message no ɛde bɛbrɛ yɛtiefoɔ wɔ nhyira yɛ fam ha yɛbɛkɔ bible no mu yɛabusa yɛ ho sɛ ɛna no na ghanafoɔ mpanyimfoɔ nyinaa kɔ akɔhyia ɛne wiase nyinaa
1: African
2: Union in fact Africa sɛ wurade hyiraayɛ
3: wɔhyirɛpɛgya
2: ɛhyɛnka wurade
3: amen
2: wokɔ old testament na wonya european country biara wɔ from Genesis to Malachi european country biara ne hɔ a bible bɔ ne din ɛwɔ twerɛ nsɛm no mu

0: Bible ne kan se bi wo ho
1: me ba
0: o se ntira Bible ne tu fo sa me ba
1: ti wo jan chere chere
0: Bible se ti wo jan chere chere
1: na empo wo na
0: enla na wo na nchere chere nso enye de ade
1: empo
0: ka emi ma me ba yi kan ye wo betu kon a na wa ho fo chew chere se
1: sa
0: wo mu ni Bible mu na Bible ne ho nyam som ne ho na so no me firi wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye yakopon mra eme wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono hwo ho su ye ema asem ayonkwayonko fankwa yensanom fankwa yewi wonya bibia fa blafie enoma we nyina ye noma na ye yakopon adwene mu ni ninim die mu a ni nyina wo twon hwenum a na ye nananom ni mu yakopon na so na omudi tu onipa fo
1: yes
0: odi tu akwalafo eti wo se po mpo wa gya ne wona
1: enchechre
0: enchechre no twaso ye
1: ose na ye wuti animonya
0: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne papa enchechre eno mo atete di yanim o bible sha unama ye animonya kese adi wachi
1: abote de mawo
0: ene mranche de maba wo muade tu omo na mo maame wo hom ne papa hom kwa ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no ya wo ko proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible re kale
1: meba
0: nti ose meba
1: wo jalanse
0: tanja ma da chira jeda
1: pare chikuma ho
0: da fa chichiru akoma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: wo mo
0: chichire no fa chichiru akoma ho da nyina
1: na fa be bala wo ko
0: na fa be bala wo ko so sia
1: wo namo
0: na bible say so wo namo a
1: ma ne kwaja
0: wo ma me no papa fu tio nkwa
1: wo da
0: da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane
0: a ne so a
1: eno samode
0: ma ne nya wani je se wada so le no ma me ne wo papa fu tio wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: ena mrante ene ma ba wa mfa ma me ne papa fu tio
1: a wo de
0: ka chire na wo olma de so a ye kolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no o ke kanse mu sha na okọ ko bi ba won boni dia na ti
1: yes
0: wo kokoshia bi no akatasia no
1: yes
0: eno boni ani dia ti wo konfa na ti hospital 37 no me hospital sankasia no a boni ani dia ni won ti won notice board no ko hwe funox session no won kwankwa enkwala kwa na si college fo no a ye ba hospital won na nhyen no wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: wo ke kanse mu sha na okọ ko bi ba won boni dia na ti
1: yes
0: wo kokoshia bi no akakasia no
1: yes
0: eno boni ani dia ti wo konfa na ti hospital 37 no me hospital sankasia no a boni ani dia ni won ti won notice board no ko hwe funox session no won kwankwa enkwala kwa na si college fo no a ye ba hospital won na nhyen no wo mo funeral posters ani dia fo ai fo famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green share no ye di white ne to ano no woni mi share sa so nurse ni bi ma
1: eh
0: bi opie word one na ma me ne yale da won ma me ne yale da won share ma me ni say ya eno show na dia go won no paper why mo hu fi no aya ma di wo fi ni be bi am na bia na di machi ma me ne share ni say nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyuna na ye mienu
1: da bi o
0: na chokoko saka se diwaja ne wonani na nkwa na ye dia
1: awale
0: etuma wanu tie panyiri pe na nyakopon nkokro firu mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na ye dia ade enti na nam latie ne maba wa wuti se poter nkokko no because obuo ne ye dia pa nya dia ade
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye ye no ye defan ban no ye wo somebody soro na body na wo no em call to glory back home call and back actually na because obuo ne yede die pa nya dia de
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye no wa defan ban no ye wo somebody soro na body na wo no em call to glory back home call and back actually na say somebody me say we can who say ya tro obi sambo obi awu ne yede posta form ne ya tro soro call to glory na mi pa bro 90 years
1: yes
0: say ya friend nyam mu
1: nyam
0: sabi te tu wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: it is said in pa no ya friend na nyam mu eji 90 years de ko no ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so te say urade afre no
1: yes
0: ifi ankasa na afre no eji 70 to wete years no wacha
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: ai
0: ani a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wacha and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42
1: wawom
0: 41 no awu obetual 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kanisa gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die bi aho blasia blantia ne ntie ene ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro posta

0: so what a shock.
1: What a shock.
0: Not just a 30 years of crown. A blanty and encha.
1: Hey! Asem kasiye.
0: Chese, wonu obuwa ni enidiye. Na wukwa Proverbs chapter 23 verse 22 wa. Chosha mese say.
1: Tiweja.
0: And the Bible only said, Tiweja.
1: Ono na wuwa.
0: Ono na wuwa.
1: Na wuna.
0: Na wuna.
1: So babre wa.
0: So wuna umami babre wa.
1: Emuna ni mutia.
0: Emi mami pa.
1: Amen.
0: Babu ni sama mi babruwa nyadi.
1: Emuna ni mutia.
0: Enedi abruwa tifia no ebeyi.
1: Ay. 50 years ago in there.
0: Abruwa yebeyi. Nenso abruwa yebeyi o. Ubi asempa.
1: Ay.
0: Enyum tefone kase. Wase. Abruwa tifia ye mwani beyi. No di asempa nti. Nene nyami atoni nkwamu o. O di asem. Because abruwa neni miru obi ya bibi.
1: Dabi.
0: Abruwa betumdi nene atu o. Efoma kwa tine yasi wamfa hon. O. Atadi ya usero o. Weni nye hon. Eti aburuwa boko sine mina jam. Endo ubiye nya 78 years. Wesye ni mami yensama amene daso tiasi.
1: Yasemu.
0: Papa ni daso tiasi. Papa ni ko 80 years. Wesye ni mami yensoda. Ena yu wawusem nisa ufwa na esye ma.
1: Sense basa.
0: Ka eme mami pa.
1: Amen.
0: Awufwa na esye ma. Osi tiye waja.
1: Na wana uhuwa.
0: Na onuma uhuwa.
1: Na wana anso.
0: Na uma amensho.
1: Babrewa.
0: So baburuwa.
1: Emuna ni mtia.
0: Ena yebuye mami ni mtia.
1: Oh. Awra wose
0: so fukura tum katra se wo o ma me na yewo
1: e yewo
0: o papa na yewo
1: confusion kase e pa
0: na so fo te create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura numdie
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti so fo de be firi wo num baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan ko so sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: enti uyo difo anasa we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be mankoso ade mpuntu obebre nimpa na mo manya de a ebe create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wa ko tese kan ebi bo ne maame aba e ya no ho sem
1: bo ne so tro
0: na bible so se de nam ne so ma senti dua beba no matthew 28 urade ka se monko keke sempa na de obe je de mo na su wa ka se ye ko create confusion to abusuam
1: da pita
0: na ye ma ye maame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kura fra bro chire ba ontumi e onko sra ne maame no ma na yire sia no akra o ma ko pe hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no onko sra ne maame because wa cause of obu odifo bo amwa ka chire ne se ne maame ne papa ye diade ene ye no etiso nim na obesiru ko na busu afie mu a wo mbe kunu
1: awra hosem
0: na twaso twaso ho na mane Proverbs 23:22 wa sise
1: tiweja
0: otwaso tiweja
1: ono na wo
0: ono wo
1: na wona
0: na wona nso
1: oba brewa
0: oba brewa
1: muna ni mti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona enenye
0: ti bible say akora ma waja ne wona nenye diade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale yemfie seni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mami abre
1: lebre
0: du baby o papa no ye bema no tum de ne she wachi na wode o mami ntumasi abomu wode ukọ disifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wose efe dia ne mami ye bayi semla kura wo nto bi ma ne mami da
1: davida
0: ojo mami no papa na wo sem ne se wasa disika ne ya masem chalo to rin sa bibi contract the stadium din se mu na urade wa edi na made se bi nwa ne se urade ma wu ni maye so ma me no papa
1: eh
0: na wo ma maye se wo na wo nchiro che se de o ma me no papa wo nchiro wo no na wo na ba wo se wo nu edi apa wo nti aba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ne nye nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wako shatema wako shankrai o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nyade
1: enye
0: because bible say oba ba kwasia ma da yoro ho oba nya manager ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia be bom pa sha ke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo mo ble pa pa pa no me asem ba be abdan ni fu mo ato mo fu ni ma wo sha no e sto kwa be wi so kwa jiro
1: davida
0: na mo se sin so wa de ne mre di kale ni sha se sin so yesu kristo na ka se na ni matthew 19:19 tie tie wo asem pa Now ya brache ni ababa wanene anopeyo sewe numreche utiye mene woke mou edomo abonte so mesik taset we sidi we baby abete ni nibi abomode se ube tobi nese wang hubi ya udi ya tro nomba ne wo sidi neso lubusa ni mpakuro nwa uti sidi nifri nengeno na tro nomba ne wo suna fre na pebi to ungen na wo sorry ya edi wachi Matthew 19 verse 19 tuwasem kase
1: diwa janu nani
0: iti na Yesu Kristo na kasele ni mu ana Yesu kase 50-60 ni mami
1: 60 no se down kwa
0: asi down kwa
1: na she
0: na she
1: bi baba so ese ni
0: sana bi baba Yesu wo beka chira ni
1: she
0: o che chira fo
1: na menye
0: ade papa na menye
1: na menya down
0: na menya down kwa
1: mo se no se
0: ana Yesu kase
1: ade ndo papa ho asa
0: ade na obisa me papa ho asem
1: akopa
0: ade wo
1: na so
0: na Yesu so pe so ko
1: na sam du
0: na di mlanse so
1: o se se
0: na kan mlanse mo ni se
1: dia wa yefa
0: Yesu mlanse mo bo
1: Yesu se
0: dia wa hin ana shuka
1: yesi
0: de mlanse mo na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: se ya wade
0: se ya wade
1: akro no
0: e makro no
1: ye na se krumu
0: diwa janu na nika emi ma di diwa ni no dia
1: sa
0: na wo jamida ha de ka san go bi kura to an ki en sira dia esu yesu christ brasu na yesu christ o diwa na no wa demo minia che se wum ani anho brasi ba modre pass o be fia
1: abre ho ase
0: na o mo abre ho ase kwa pa pa pa pa o mo mo ho ase no ko ko sha dia wa fia ta sa
1: na che mpo
0: ko so e
1: ma
0: o se o se ma
1: de mo
0: ma wo fo di mu ye ye ba ro se bo se ke sha ma o nyam bo pa ko diwa janu ni
1: na wo na wale sasa
0: na mo ansan wo tumi anyi no che na wo kokoro Ephesians chapter 3 verse 20 ya abrante wo tie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo besua bible no na se wo na wo buade wo fiase buade
1: sa
0: wo se se kolente
1: ema
0: se wo se ma bi tie mo ma wo fa sam na wo
1: na wo die
0: no bible se em so re me se wo bi waja ne woni
1: ei
0: bu pen
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: First chapter 5 verse
1: 5 Peter
0: chapter 5 5 what she say
1: e mo fra ho brasie
0: ti babu no tie tie sleti fi asi mo fra ho brasie
1: mo fra tie
0: ha
1: ta mo fra so
0: mo ne se sa de kan kire mo se sa na mo fra so
1: mo ba mo se panifo
0: asa hey ana gana fo mpa gana fo nkwa la se wo mo de ye fa ho se panina se da
1: da bi da
0: wa so na dwobo wo nya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye di su ogu su no
1: kanigi na
0: fo no wa change ni din no
1: yes
0: ko si men no wa to atene
1: ompe bio
0: akosibu ache na dabi
1: dabi
0: afi ye frena muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jotapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akosiba mo nka chese akra no yale o se o maso de no lie
1: no lie hey adi onya de for
0: the first peter 5:5 for se say
1: e mo fra ho brasie
0: for se mo fra ho brasie
1: ara na mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu ade ne ya ho brasie a ene tie nsem ye ba unje ba o se sa na mo fra so
1: ngba mo nse panifo ase
0: ngba mo nse penyina se
1: na mo nyina mo fra ho brasie
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrasie entumo.
1: Yes.
0: Eh washa kula bi anya bi.
1: Edi bi fira.
0: Discipline.
1: Yes.
0: Ekuro bi abakoma discipline nya adwuma no. Ekuro ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: Ekuro bi ala abakoma obu nya adwuma wo mu no. Ekuro ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: Uwura kuro mu a, wa na omo park afu.
1: Yes.
0: Ekuro ni toilet. School dan ni su nyina pa. Because obu ani ani di ani mti. Wa hinu bo da wura, obi anko koni ma riba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi wura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muade a na mpanfu wo krom wo so muwa a mi wura kro no ma wo se sa kro wo musu ba wo mu wo ni
1: yes
0: o se kro so mu se penyi na se
1: mu fra
0: ga ho bla ho bia yo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwa bro ho ase
1: ah
0: wo ma mo bla mo ho ase no ni mu papa
1: bebre kwa
0: a ho maso ni a hanta ni deye ni akesesem no e na ma ngade ma na buka ne za wimula
1: eh
0: eni etire mi nton
1: 7 years
0: wimula 7 years wimula to aso ai
1: o se mu nyamu fra ho brasie
0: ase mu nyamu fra ho brasie
1: mu so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: every say
0: every say
1: onyakopo si hanta ko kwai
0: yo oya hantan no o jana nu mu sha me o pen me
1: eh
0: sha
1: unte menka
0: wo me mi jamu kra be fele unte menka every fa no mu nyina we na every fa si gana kwita ne sam te se diade
1: ko sia
0: kwa me ko ne nam resha no wa ba kwa me kuma ba wo se nyakopo ni pia ni ba bia
1: eh hey
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale abelante eno peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa chatam kwa yashi 23 years kura na untwai bible say wonipa wa hantan bebre wase
1: mo mo
0: say mo show mo homo
1: every say

0: legonfoɔ ne UST foɔ ne poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kumasi kepoli ade bro no atwa no hwia nyina anye abanu jifoɔ akronfoɔ wo hwɛ bro no atwa no hwia awo kura sie yi wo mo di wo mo kogunyula mbabi ne ade hwane ya hospital because baby ade ade wo no enkyere sɛ wo di akura kura kwɛ wo a Lord Jesus
1: we krom too much
0: ya kama gana fo pa ifo ati yefa nya hospital ne ya nkope baby si da fofo na bro no atwa kwɛ no hwia nyina anye etwa school no discipline ko shan kwa lanke tinketi ye trolless ne enta dia ebubo ase abra usia blanche bia ne trolless aswanim where are we be ye minister o my we be ye ni
1: ne ye wo
0: we be ye minister she no girl au ko school she say we no fum ndi nam school mo ho won won te say nim say na nu fum fa 38 no adjumboni nti wa ko fa blazer 32 de mie nfu no the Jesus cross ya to the come the cross na ko she nufu the nufu ni repu Jesus where your by way be your nurse ni a o di obi pa ni a wa wo na Jesus wo nkra ba wo adjumpa bi ani mi tirim
1: yes
0: hey minia tie na fa ba bla pa o na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: o hantani
0: na bible say a hantani
1: she minu na nya
0: urade se men kasa te so bi o ya hantai bi ane na no pa urade ni wanya
1: Awurade
0: ya no sio.
1: Safrode asem nie.
0: Nyakopon na wo kasa na no pei.
1: Ebi sa wo da.
0: Ofi sɛ wo da.
1: Ɔse twebre adu.
0: Wo sɛ Bible sɛm kasa nkyerɛ wo sɛ. Wo da kye efedia obi ɔyɛ ahantan no. Ebra Awurade ne bɛtwe wasoma ye dia.
1: Adu.
0: Ti Nyakopon pak wo mu gu ka mu sa. Wo ko hwie wo mu agu. Because first Samuel 2 says no kan wo sɛ Awurade no kuma no mankwa.
1: Sa.
0: Etu wo sɛ sa ahantan fo no a. Na ɔde ahomasofo aka ho. Ɛni atira ni ntɔn fo aka ho. No di wi fo ne sanwe fo no e ma na ye mu ade na aka mu nyina gum na wako gya wo mu twa wo bible say onu nyakopon na one wo ahantan ni nya to aso e
1: waso chebradu
0: na ose waso chebradu
1: na ahantan ni no
0: na bible say ahantan ni de
1: besu ntia hwia
0: eh obi oni awo brase o ya ahantan
1: obesu ntia hwia
0: bible say she ni pa no besu nti na wa hwi ase to aso e
1: na obi la ni wa
0: na obi a no wa
1: bema ne so
0: oh baby abekwa ko wu ato no mini a oyira ba ho Baby abokwa ko wato no so wa mra ho asia wo wo nya fe wawurade ni
1: sa
0: obi odi aho brase bia ni wo nya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso omu ade bia ni wo nya fe ja mame yesu mesi de ni wo fe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni titu wa okọ ni wo fe
1: fe
0: aso mesi wo de o nya fe kra o ni ti nyina apeche ni nsura tuo bu fom bible sa hantai ni uwo nya fe wawurade anim
1: mesunti
0: ubesunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: oh minia tro sa quotation we pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so obi ani wo be ma wo so troaso e
1: na ose na maso ni nkure muja
0: na praise god
1: hallelujah
0: me si tio evangelist odro ni evangelist danso na no ka wo nyankopon asem no
1: sa
0: asema da ma wo nkwaje na ba bua wo onyankopon de ono otesuro ono wo se hwe wo ye boni bia me awurade e ka me ana enka no
1: na bi
0: Dia ye na ono wode ma wo sebe ya wankasa betime die wa blabom. Wo ya wo maso ye adwae a untum koye wo kese sem wo soro ho.
1: Dabi
0: untum nya ntia urade.
1: Ebe ka ya.
0: Wo na ebe ka wo. Etu ono wo chira dia ye.
1: Sa.
0: Wo pafa wo pe jamu. Wo nsha wo. Etu wo kese wi osi dia wo aso betie no nya dia.
1: Wo tie.
0: Wo nsha.
1: On for so.
0: Dabida. Chief Micah chapter 6,
1: Micah
0: verse 8.
1: It is yet mo
0: twa. Wo se sai.
1: Wa ka dia ya chira wo.
0: Nti enda no pe Bible sem ka san chira wo sai. Ya kati ya yachira wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi wo
0: ti ewurade pa firi wo chen na no pai
1: ne bibia la
0: se ayi anumrei anwa chen uti wo radio so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wa se se de wade wo chen ni o
1: na de bibia la se
0: bibia se
1: ha
0: a de tren ne ye
1: ani ado ye pe
0: ani ado ye pe
1: ani brasia
0: ani wo brasia
1: ni nya ko de pe ntie
0: Jesus brasia ni bia ni ewurade ne nam
1: sa
0: obi o ya hand time bia ni de o mu wade no wo ne bonsam ne nam nipa de sani track to take it track am a chire nipa so wuja kokoma si no plan ya bas bi wo e si a friend de be de be vip no
1: vip
0: o to take it ni wo ni se wato da ba na ka ho na sa bas ne de ni din ne no honam ne nipa si nya sese o ho do bi to take it otum ka che da o be si from crowd a pe be bi aje so ka che meet hey mate why hey ka che o ma sa se majo so hey ni crowd che so bo ko bo nsam chem che so mu se vip le wanya tram no woni bi sa de sa so bi mfo ka ne ta awoma sofa na saudi wisha ka dia yenfo bash wo mo ni bi ito mo nyame somo mo mfa ni agro
1: saudi
0: wisha ka se uwuro mo se okoy da okoto digestive biscuit vote quarter se de okoy sa na de bi si ito no se se asa

0: safo akota no so ahyia na yire ama na yire abefa ka afoforo no sabla no didi na yire atem
1: ahwe
0: haleluya
1: amen
0: eriti hwekwan a ewurade di joseph fa so ansa na wo hyira no
1: sure this is bread
0: genesis 39 na verse 7 down no na 5017 ni kura nenye tia
1: Genesis chapter 13 verse number 7
0: Jonas say
1: o say na oka san semyi ara kire no say akwa hebrew ni a wakofa no
0: fa blas ro kakra ne yenko
1: ifan free 13 no
0: ai
1: na oba no hu say oja na taade wo ni say ne free di
0: 57 no blas
1: verse number 7 na eba say echire yi no
0: ene echi no
1: joseph ru a yiri tu ne ni si no so
0: joseph
1: where yiri
0: ni wura yiri no otu na ni si joseph so
1: na o ka say
0: ana wo say
1: one me meda
0: one me meda
1: na so wanpene
0: na so wanya de
1: wanpene
0: wanpene
1: na o ka kire ne ni wura ni yiri no say hwe
0: hwe
1: say mi wura anya me
0: mi wura anya me nti
1: onhwe de o wan ni fie na o de de o woni na ahye me
0: ahye me nsa
1: obiara enye kese nse
0: wo fie ha na de na me nya mumu ya kese ti sa
1: na on ka me bibia je mu na me say ni yiri ni wo ntira na adan na menye ehumye kese yi na menye boni mintia onyankopon
0: ti joseph and try so obeye acha se onipa ye boni a wonye ntia ni po wonye tia wan
1: yankopon
0: onyankopon to asem ne so o se na dabi
1: na oka che joseph sa daada
0: e ya de na otayo na ekwa ni mu no kwa so
1: na so joseph antie se one ne beda
0: sa
1: na amane nsa anka no na dakru bi
0: dabi
1: a okɔ edanum sɛ
0: okɔ edanum sɛ
1: ɔkɔyɛ n'adwuma
0: ɔkɔyɛ adwuma
1: na efie hɔfoɔ no mu biara inni hɔ
0: inni hɔ no
1: yura yire no so
0: na ɔba no sɛ si mosi joseph wo de mu hɔ
1: na ɔka sɛ
0: sɛ
1: wone me meda
0: wone me meda
1: na joseph ja na tada
0: joseph ja tada ye no mu bie sɛti no
1: gye ni fie di
0: ena puawu ena oba no de atade no koye report say joseph ba be rape no bebo a
1: ai o de koye evidence
0: atade ni ni ohene ni so david joseph wani na sam kra ena chawu prison
1: nko tu
0: bebo na
1: ai
0: ena wa yene koso dai fine ne betumi akira sie ena de de ni bi se mi free prison ho oba no na brantie bi ye friend joseph ichre dai aso ahire sai ne amonko fane mla joseph chire dai na se pene ye pega ne ni si plan minister
1: ai
0: joseph dafi aso wono na na dwi nyina ne se oba na ha no
1: ai
0: na wonim se urade de ne fa sa kwan ne so na wa hye na nimnyam hallelujah
1: amen
0: joseph ani ba no nti joseph sei owonka ye pa o se abla Genesis 37 ni nuano eto no no Joseph wampa ba se ni nuano moto no
1: dabi
0: ibi ni nuano ta na ti the sense say ebi kura ka se wo mo fa ntu amlem ni ntu anwanu su ni nku no na bible say ni nua pa ni ji wo mu from sem Genesis 39:1 wo ho ne koto Joseph o kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
1: Genesis chapter 39 verse number.
0: Aha, chulone se se.
1: Now the Joseph come is dream. Na Pharaoh penny na Pharaoh penny Potiphar a oyɛ ankɔbiafoɔ so penny na.
0: Aha.
1: Na oyɛ mizim ni no.
0: Aha.
1: So no
0: sa
1: Ishmaelfoɔ.
0: Tuazo.
1: A ɔde no kɔ ho no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛne yɛ tɔ Joseph ana meboa.
1: Han. Na Awurade di Joseph echi.
0: Na Awurade yɛ nian.
1: Ɔdi Joseph echi.
0: Joseph ho anom na tɔ no ne nuanom.
1: Nuanom.
0: Ejebla omoto no no na ekom kese si Israel man mu. Afa de na Israel fo aduane hoyeden. Na o me ya o maje so mbeba Mizrim. Aba be pe aduane afri Egypt akọ. Wo mo bae na nipa ohwe aduane so. Ewo Egypt ho. Aye wo mu nua Joseph. Ose se nuane bi ma wo mo. Na wini ma se ma Joseph kai. Ose nuane na mede ama mo na mo ko no. Mo hwe yie. Na obi ebu amfu ni nua sɛ wo na ma yɛ tɔn no wo na ma yɛ ni sɛ yi wo ka sɛ yɛ nku no mo kɔ no ma mo nkɔ nkeke kasa mo kɔ a mo nkyia ma gyama me na onyankopɔn ni deɛ yɛ ɛne deɛ ɛbɛbɛ.